ifrag sana polis mo tayo ng pwesa. Gusto na sabi ko, ito yung putik sa masalang di ko na pera. Di ba, ako sa itang din ay kung nagkakalikan ng mga kasama din na akin isang siya yung kusasa ka